Tita Pet, kung naririnig nyo itong kantang ito, para ito sa iyong minamahal, Ron Story, I'll Be Loving You Eternally, Victor Wood po. At bukas, Tita Pet, sana po magkikita-kita tayo uli bukas sa ating uling paalam kay Ron. So, ito po para sa iyo.

0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, yan po ay isang dakot ni Dulce. So, alam mo, at Myrtle, magpapasalamat tayo sa ating guest kay Todd Press dahil sa kanyang mga ipinahiwatig, sinerba sa atin, ay talagang nakakaano sa puso na yung may mga bata na ang liliit pa palang nagkakaroon ng ganong sakit. Diba?
2: Na-experience na rin natin.
1: Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay nakinig doon sa guest namin kanina, sana po ay sabi nga niya, pumunta lamang po kayo sa website niya sa Kids with Cancer Foundation and kayo po ay pwedeng tumulong kahit maliit na bagay, kahit sabi nga niya kahit $2 lang daw mag-donate or $2 o $10, mga ganon. Malaking maitutulong natin sa mga ganyang advocacy na lalong-lalo na sa ating mga kabataan, sa ating mga babies, di ba? Diyos ko, from zero pa palang hanggang yung kanila, tinutulungan nila from 0 to 18 years old.
2: Liliit pa nun.
1: Yeah. Masakit sa isang magulang na ang anak nila ay magkaroon ng ganong sakit.
2: Mm-hmm.
1: Okay, ayaw ko yung words na yan. Alam mo, hindi ko maano ba na yung mm-hmm. cancer na words, napakahirap sabihin.
2: Oo.
1: Kasi alam nyo na, tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay na hindi rin alam ng mga tao. So I would like to say thank you, Todd, for coming and of course for sharing your advocacy in good cause for the
2: brain
1: people of Australia.
2: For kids.
1: Yes. Dito sa kaya yan, mga kaibigan. Sa mayroon akong asa na ba yung gusto kong basahin? Mayroon akong inanong gustong basahin dito kasi dati meron tayong binabasa
3: mga
1: na mga quotation ba? Asa na ba yun yung napili ko kaya lang biglang nawala? Ito na lang, magbasa na lang tayo. A friend, ito po ay dito sa Love Your Life by Dominic Bertolucci, 100 Ways to Start Living the Life You Deserve. Ayan, kasi maganda yung magbasa ka ng mga motivational quote. A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are. Yan ay sinabi ni Anon dito po sa page 12 ng libro ng Love Your Life. Ang ibig sabihin dito, be clear who your friends are. When you decide you want to make changes in your life, your future friends, your true friends will support you on your path to success and be genuinely happy for you regardless of their own priorities. Occasionally, you might find that someone you thought was a friend actively tries to undermine your commitment to your goal. If that's the case, it's time to reevaluate your commitment to them. Totoo yan. Minsan may mga kaibigan tayo, nakakala natin kaibigan natin. Yung palay, minsan, alam mo, malalaman mo talaga sa ating minsan may mga tawag nito na
2: kaibigan na
1: akala mo kaibigan natin,
2: close to you,
1: yung palay behind malalaman nyo yung katotohanan. Kasi yung iba dyan, gusto lang maging kaibigan ka dahil siguro pag nalalaman na marami kang you know, connection.
2: Yes.
1: Diba?
3: Oh, yes. Diba?
1: Gagamitin ka.
3: You're using.
1: Diba? Yeah. Kaya, dyan sa na yan, kung alam mo na sila ay hindi talaga tunay, just get rid of them. Sabi nga. Diba?
2: Yes.
1: Totoo yan. Kaya, dito sa ating malapit na tayo magtapos.
3: Mm-hmm.
1: Siguro
3: 12
1: minutes na lang. Pero dito, gusto ko itong patugtugin. Mm-hmm. Nakanta ito siguro dito ay magpapa dito sa kantang ito ni Freddy Aguilar na anak dito ay siguro magpapaalam na tayo. Pakunti-kunti kasi mahaba ito Okay? So ayan, sa kantang ito ni Freddy Aguilar na anak.

0: Sabi ko nga, dito sa kanta ni Freddy Aguilar, tayo ay magpapaalam na uli sa Miyerkules mula alas 11 hanggang alauna. Magsabi na tayo ng goodbye and of course, we'll see you again next week mga kaibigan. Ikaw, Myrtle, magsabi ka ng...
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Sa susunod pong muli, sana po ay makinig kayo dito sa Alive 90.5 Pinoy okay. Ako.
0: Ikaw, Terry, magsabi
2: maraming
0: ka.
2: Salamat sa iyong pakikinig sa Pinoy Ako 95.5 FM at saka sana ay panunubayan kayo ng iyong mga mahal sa buhay na walang sakit okay. Sa kanilang mga okay. Ang araw-araw na kabuhayan.
0: O sige mga kaibigan, dito po tayo.